Woo! Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Harap kita to perindang. Ato ya, ulat-lat. Woo!